Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K42M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Ganda ko nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitmong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Kaumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Dan kita
1: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: Ayan, at magandang-magandang araw na naman pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. At syempre sa laging nagaantabay sa ating programang HCI Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So, kumusta po ang lahat? Lalong-lalo na po dito sa mga taga-Oriental Mindoro, sa bayan po ng Calapan, syempre sa bayan po ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria, Socorro, Pola, sa bayan po ng Pinamalayan, Gloria, Bansud at mga taga Bungabong at syempre mga taga Rojas, Mansalay at Bulalakaw. At syempre po saan mang lugar na abot ang ating radio program. Kumusta po kayong lahat? Syempre sana ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan at syempre nasa maayos na mga kalusugan. Samahan niyo pong muli ako sa 30 minuto ng ating programa. At ako pong muli, Manilyn Cao po, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maipabot po sa inyo ang kagandahan, bisa at galing ng Health Code International Products na Power Trio. Ang produktong kung saan ay nakakatulong sa kahit anong uri ng karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na mayroong mga iniindang karamdaman, o mga babae na may mga hormonal imbalance, ay maaari pa rin pong matulungan at gumamit ng ating mga produkto. At syempre po, kahit po doon sa may mga maintenance na gamot at mga due for operation na, ay maaari nyo pa rin pong subukan ang ating Power Trio. So ito po ay BFAD approved, halal certified at syempre proven na effective na nakakatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. So syempre po sa may mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman at may mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa aking numero 0912-971-4306, 0912-971-4306. Ulitin ko po ulit, 0912-971-4306. I-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. Para ma-address po natin ang inyong mga katanungan at syempre malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating programa. Kaya sa may mga iniindang karamdaman po na mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay nasubukan nyo na magpagamot sa iba't ibang pagamutan, subalit hindi pa rin po nakakaramdam ng kaginhawaan ng katawan, subukan po ang ating Power Trio at bumisita sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, ang ating Power Trio ay madami na pong mga testimony nationwide. So Luzon, Visayas at Mindanao. So marami na po itong mga kwento ng kagalingan. So kaya po sa mga nakikinig po ngayon na may mga iniindang karamdaman, subukan nyo lamang po ang ating Power Trio at kayo na rin po yung makakapagsabi kung ito ba ay epektibo o hindi. So ayan po, bumisita na lamang po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, sa mga nakikinig po ngayon, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: So ayan, at nandito na naman po tayo ngayon sa CMD office ng Calapan dahil meron naman po tayong bisita na merong magandang kwento na nangyari sa kanyang asawa na natulungan po ng ating products. So ano po yung pangalan nyo, ma'am?
3: Ana Manyibo ng Bayanan Uno.
2: Ana Manyibo ng Bayanan Uno. So yan, paano nyo po nakilala ang produkto namin, yung Power Trio?
3: Bali, ang asawa ko po ay isang bedridden na nung start po April. Ngayon ay habang nakahiga po siya, naririnig niya sa radyo yung para advertisement ko na inyong product.
2: Opo, sa programa.
3: Si Abby, opo. Si ngayon po ay, ang asawa ko naman ay, nagkaroon po siya na interest dahil sa mga marami pong nagpapatunay na napagaling.
2: Opo.
3: Pero ang asawa ko po ay yearly na nakukumpain po kasi siya lagi sa ospital.
2: Ah, nakukumpain sa ospital lagi? Bakit po? Ano po yung sakit niya?
3: Bali, ang sakit po niya ay gouty arthritis na nagmula po siya sa rayuma.
2: Rayuma?
3: Na mayroon na rin po siyang sa heart problem niya na parang po lumiliit yung daluyan po na yung ugat po niya.
2: Sa kumaka, puso?
3: Sa puso. Parang siguro dahil daw ng cholesterol na, kaya nahihirapan din niya siya sa paghinga. Ngayon, yun po ang nagpapahirap sa kanya. Tuwing aatake yung gouty niya, lalo po taglamig, namamaga lahat ng part ng mga bukol-bukol, yung bukong-bukong, tuhod, lahat po ng joints niya. Tapos meron na rin po siya ng mga bilog-bilog na tumutubo sa katawan.
2: Opo.
3: Di pagka po siya ay namamaga ng todo, parang sasabog po kasi ang itsura niya. Ay di, yun po ang nagpapahirap sa kanya ng todo. Tapos, yun nga, nung April, nagkaroon na po siya ng sobrang, yung hindi na po niya kayang bumangon na mag-isa.
2: Ay, hindi na makabangon, ma'am.
3: Oo, nakahiga na lang po siya. Tinutulungan ko na po siyang bumangon, magpunta na CR. Di wala pa nga po kaming wheelchair noon. Di sinasakay ko nga sa silya para hilahin pupunta ng CR. Tapos pati yung pagpupo niya sa bowel, di inaalalayan ko dahil hindi na nga po niya kayang makakilos mag-isa. Di kailangan po talagang alalay.
2: Ilang ba na po siya ganun, ma'am? Na bidray din, ma'am, yung asawa niyo po?
3: Mula po nung marinig niya sa radyo yung advertisement po ninyo. Oho. Na April po siya nag-start nagkasakit. Bali by June yata po ako nakabili dito ng product. Adi, ilang beses na po ako kinukonvince na sabi niya sa akin ay yun na po ang binhin ko. Pero may mga reseta po kasi
2: siya. May mga iniinom din po siya ng gamot.
3: So,
2: nung umiinom po siya ng gamot, may nangyari din po ba na maganda?
3: Sa ang kaso nga po yun nga, di, nawawala yung sakit. Ay, ang kaso nga po,
2: paulit-ulit
3: yung...
2: Paulit-ulit lang.
3: Oo. Laging bumabalik yung... Lilipas ng mga minuto, di inom na naman. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag hindi ka tumigil ng kainom ng mga... Yung gamot butika na yan, baka magkaroon na siya ng kidney problem.
2: Ah, sa kidney.
3: Ay, kinatatakot ko naman nga, sir, yung sa dialysis naman. Hmm. Dahil hindi naman kami mapera, wala nga po kaming... Kumbaga, ipagpapagamot na marami sa asawa ko. Kaya nagtitiis na nga po kaming yung sa check-up.
2: Dino, ano, nasubukan niyo po yung product namin? Ano, so, nung nasubukan niyo po yung CMD, yung Power Trio, ay di, kumusta po ngayon ang mister niyo?
3: Kung dati po siya ay bedridden na,
2: opo.
3: Ay ngayon po ay nakakalakad na siya.
2: Ah, nakakalakad na.
3: Oo, yun nga pong nakakapamintura na siya.
2: Tapos, ay, nagpipintura na.
3: Nakapagbubusa rin siya ng plato. Misa niya po yung may nagbiro sa akin. Ay, kung ako naman yung kapagbubusa ng plato, lalabay, di ayaw na niya.
2: Di lumakas po ulit yung katawan niya. Ano? So, paano po ininom yung product natin? Yung CMD, yung CBF, tapos yung Supreme Juice. Paano po yung pag-take na ng asawa niya po?
3: Nung una po, yung unan po itinig ng asawa ko yung CMD, kasi dun po siya talaga na-amaze sa product ng CMD.
2: Opo, yung CMD.
3: Oo, ay di ngayon ay... Unang, ang kalimita po kasing iniinom na asawa ko ngayon yung kung Energen na champion.
2: Opo.
3: Ipinapatak ko po siya sa yung mainit na Energen.
2: Opo.
3: 10 drops po ang unang patak. Tapos, after 1 week po, nag-add po na another 10. Pero 3 times a day po kasi siyang nagtitake.
2: 10 drops, 3 times a day. Uh-huh. So, nag-add na lang ng 10. Ano
3: after
2: 1
3: week po. Uh-huh. Kaya nung after 2 weeks, naging 20 na. Na-drops yung patak sa kada isa pong take ng Energen.
2: Uh-huh.
3: Na may kasama pong CMD.
2: Tapos yung CBF naman po, paano po yung pag-take niya?
3: Ang paggamit lang po ng asawa ko nun ay 4 tablets.
2: 4 tablets, 3 times a day. Uh-huh. Yung Supreme Juice naman, sa lukewarm water, ano?
3: Ay, hindi naman po agad siya nakagamit.
2: Ay, hindi pa siya nakapagamit, no?
3: Uh-huh.
2: So, ibig sabihin, dalawang products pa lang, yung CMD pa lang, tapos uh-huh. yung CBF pa lang.
3: Pero nito nga pong huli, dahil sabi ko sa asawa ko, mas magaganda daw yung effect kung talagang trio.
2: Trio pa lang.
3: Ay, di ngayon, sinubukan niya rin yung juice. Ay, ngayon, sabi niya, ay, mas the best pa rin yung juice. Kung the best na yung CMD, mas the best yung juice.
2: So, ano po yung nangyari kay sir, na dati ay parang nawala na rin ng ano, yung parang, nawala na rin ng pag-asa, ano?
3: Oo.
2: yung asawa niyo dahil sa kanyang sakit.
3: Nakita niyo sir yung kalagayan niya ho, yung
2: talagang hindi makabangon.
3: Siya ho ay siguro sa sinasabi ng ibang isang bulati na nga rin.
2: Isang bulati na
3: perma.
2: Hindi na perma.
3: Talagang nawala na rin ho siya ng pag-asa eh, kahit naman kami. Yun yan, siyempre ang mga anak ay mahal ang magulang, ay di gagawin lahat para lang gumaling.
2: So, mabuti na lang at nakilala niyo po ang power trio. Yun, napakaganda, no? So, ngayon, nag-ano na, nagpipintura na yung asawa niyo, nakakapaglakad na mag-isa, nakabango na. So, yun, maganda, no? May mga na-order na rin po sa inyo ng product.
3: Ay di, pagka po may naumumusta nga sa asawa ko, yun, dahil kilala naman nung mga kamag-anak yung sitwasyon, alam nila yung sitwasyon ng asawa ko na may sakit, na ganung malubha na. Alam nga po eh, kumbaga malapit na.
2: Malapit na nga.
3: Ay di, pag kinukumusta, sabi ko, okay na po yung asawa ko.
2: Dahil po sa na, power trio.
3: Ay di, yung nagkaka-interest naman po sila. Ay, yun nga po. Di, kaya ako ay bumalik.
2: Nandito na naman, bibili na naman. So ngayon, maganda, napakaganda ng kwento ni ma'am. So syempre, mapapakinggan po tayo buong Mimaropa dahil naka-airy po tayo lagi sa radyo. So syempre, sa mga listeners po natin, sa mga hindi pa po nakakasubok ng produkto natin, sa mga hindi pa naniniwala, ano po yung masasabi niyo sa kanila para naman ay makapag-try po sila ng product natin?
3: Ang masasabi ko lang po sa mga gustong gumaling, itry po nila yung Power Trio yung kasi power trio. Kami po ang nakaranas na gumaling yung asawa ko.
2: Opo.
3: Dahil ako nga po dati pagdating sa gastos na asin, pagdating sa pagkakasakit, yun po ang nagaroon kinatatakutan ko. Ayoko naman pong magpabalik-balik sa ospital nang lalo sa panahon ngayon na 100,000. Wala naman po kami ganun kalaki. Pero sa awa po ng Diyos dahil sa CMD, hindi ko na po kailangan masus na ganun kalaki ho.
2: Okay na siya? Nag-okay na talaga?
3: Okay na ho yung asawa ko. At so, yun, dalagay ko na lamang pong dagdagan pa ng mahabang buhay yung buhay.
2: Okay. Kasi nga, so, kunin ko po ulit yung pangalan mo nanay at taga saan po kayo?
3: Ana Manyibo ho ng Bayanan Uno.
2: Ana Manyibo ng Bayanan Uno, Kalapan?
3: Kalapan City.
2: Kalapan City, o yun. Salamat po.
1: Ayan, atin pong napakinggan ang napakagandang patutuo sa paggamit ng ating Power Trio. Merong gouty arthritis at bedridden na natulungan ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na merong kaparehas ng karamdaman tulad sa asawa ni Ma'am Anatolia Manyebo na taga Kalapan, ay maaari nyo pong subukan ang ating Power Trio at baka makatulong po sa inyong iniindang karamdaman. So, bumisita lamang po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar. At syempre po, samantalahin ang aming mga free health consultation sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So maya-maya po ay i-announce ko po ang ating mga free health consultation day at abangan nyo po ito maya-maya. So mayroon pa po tayong isa pang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Pakinggan pa po natin.
4: Ayan, at mayroon po tayong isa pang kasama na nag-attend dito sa ating 3P Caravan sa Atimunan, Quezon. Ma'am, ano po ang pangalan, ma'am?
5: Teresita Marasigan.
4: Si Ma'am Teresita Marasigan. Ma'am, taga saan ka, ma'am?
5: Taga rito po sa Atimonan.
4: Taga Atimonan. So, ma'am, ano po yung kwento or problema sa kalusugan nang ikaw ay wala pa, ay bago ka napunta ng Health Code International o CMD office?
5: Ako po ay may hyperthyroid na matagal na.
4: Mm-hmm.
5: So, lagi akong tinetest ay mga ko ilang beses na.
4: Mm-hmm.
5: Lately, normal lahat yung test sa akin. Pati yung iba pang mga test na ginagawa.
4: Dati ma'am, tinitest ka sa hyperthyroid mo. Laging ano yung test, yung result dati?
5: Laging may mga diferensya ko. Minsan tataas yung result, hindi nagiging normal.
4: Mm. Tapos yung iba pa ma'am na sinasabi mong okay na, ano yung mga yun?
5: Bali, yun ang pinakang problema ko, yung hyperthyroid, na matagal na nga ako, ilang taon na yun, mga hindi lang 20 years siguro, na pabalik-balik.
4: Sobra 20 years, ano po, na pabalik-balik? So, maliban dyan ma'am, ano pa yung iba na nararamdaman sa katawan?
5: Yung nahihirapan ako matulog.
4: Nahihirapan matulog?
5: Oo, pero lately, okay na yung tulog ko, basta yung yung oras, dapat maaga akong matulog. Eh, madalas inaabot din ako ng late ng pagtulog.
4: Mm-hmm.
5: Kaya, siguro, kaya kamisan hindi rin naging effective. Dapat talaga ay 9 ay tulog na ako.
4: Opo. So, dun ma'am sa hyperthyroid na sinasabi mo na sa more than 20 years mo nararamdaman, ma'am, may mga itinatry ka rin noon na ginagamit na gamot na pampaalis noon?
5: May maintenance ako for yun nga, almost 20 years.
4: Huwag mo ng pangalanan ma'am, pero almost 20 years?
5: Hmm.
4: So,
5: pabalik-balik.
4: Pabalik-balik pa rin. Bawat pa-check up mo, kahit may maintenance ka, yun pa rin yung findings.
5: Kuminsan ay bumababa ng konti, tapos mayroong test na mataas. Mayroong, so hindi nagiging normal.
4: Basta hindi nagiging normal, bumababa at tumataas. Hindi normal.
5: O, tatlong test yun eh. Yun ay medyo mahal ang mga test sa thyroid.
4: Mm-mm.
5: Pero nito nga lately, so normal lahat, pati yung mga ibang test.
4: Ang ano na po ma'am yung, kaya napunta ka ng CMD office because doon, paano mo pala nalaman ma'am? Paano mo nalaman yung CMD office, ma'am?
5: Narinig ko sa radyo.
4: Sa radyo, kaya pumunta ka, ma'am. So ngayon, ma'am, na nakagamit ka po ng mga produkto natin, ma'am, ano yung naging benefits o ano yung naramdaman mo, ma'am, na pagbabago sa iyo, ma'am?
5: Yun ang pinakang yung hyperthyroid, na madali ako mapagod at saka yung nahihirapan akong matulog.
4: Mm. So, nang umiinom ka na ng CMD, ma'am, kamusta?
5: So, nawala.
4: Anong klaseng nawala, ma'am? Nagpa-check ka po ulit?
5: Nagpa-check up ako, nagpa-laboratory ako. Hindi na nga ako bumalik sa doktor. Dahil kabihas ako na eh, pag ganun yung taas, ako na nag-a-adjust ng gamot.
4: Mm.
5: Tapos, noon nga nitong late, sabi ko, ba, normal na normal na sa gitna. Ngayon lang ito nangyari.
4: Nang gumagamit ka ng CMD. CMD na lang yung ginagamit mo.
5: Yung tatlo.
4: Yung CBF Supreme Juice, Power Trio, ma'am.
5: Ginagamit ko yung Power Trio.
4: So, yung tulog mo, ma'am, na halos minsan problema ka rin, problemado ka rin sa pagtulog?
5: Dati ang tulog ko lamang ay okay na yung 4 hours. Ngayon, inaabot na rin ako ng 7 to 8 hours.
4: Wow, nakabalik sa normal.
5: Normal lang yung aking pagpunta sa bed.
4: Ah, so, yun. Ma'am, sa ngayon, ma'am, ang tinitake mo na maintenance para sa sarili mo, yung Power Trio na lang?
5: Mayroon pa rin akong hindi ko inihinto yung isa.
4: Mm-hmm.
5: Pero every other day na lang.
4: So, nabawasan na dahil dito sa Power Trio. Ano, ma'am?
5: Mababa na yung dosage.
4: Mababa na yung dosage. Hanggang paunti-unti makakawala ka na dyan.
5: Mga lately nga siguro hindi na ako iinom noon. Inuubos ko lang itong prescription sa akin na every other day. Tapos, hindi ko na itutuloy sa awa ng Diyos.
4: Okay, ma'am. So, nakawala ka, ma'am, sa matagal na gamutan din. Ano po? So, ma'am, syempre, ma'am, sa mga nakikinig, ma'am, na may karamdaman din, sa'yo, 20 years more na ininda mo yung hyperthyroid na yan. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanila?
5: Sa mga gumagamit din itong products, itong Power Trio, subukan din po ninyo at hindi kayo mabibigo. Talagang mayroong magandang epekto sa katawan. Yan lang po.
4: Okay.
5: Po.
4: Sige po. Ma'am, ano po pangalan mo ulit, ma'am?
5: Teresita Marasigan.
4: Opo. Taga saan ka, ma'am?
5: Taga dito sa Timonan. Zone 1.
4: Zone 1. Maraming salamat, ma'am.
1: So, ayan. Ating pong napakinggan na naman ang isang napakagandang kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So, si ma'am, isa din po siya sa natulungan ng ating Power Trio. So sa mga nakikinig po ngayon na meron pong gouty arthritis o may rayuma, mataas ang uric acid or may hyperthyroidism, may hypothyroidism or may ulcer, acidic, hyperacidity, may hormonal imbalance, hindi makatulog, hindi makapagdumi ng maayos at mga may pabalik-balik na lagnat, ubo, sipon, subukan po ninyo ang ating Power Trio. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. So samantalahin po ang ating mga free health consultation day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So kung kayo po ay mga taga Bako, taga Calapan, taga Nauhan o taga Victoria, kahit po taga San Teodoro or Puerto Galera, maaari po kayong magsadya sa Free Health Consultation Day ng CMD Center Calapan tuwing Huwebes ng isang linggo. So ito po ay once a week. So every Thursday po ay merong free health consultation day ang CMD Center Calapan. So ito po ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ito po ay syempre first come, first serve basis po. At kung kayo naman po ay taga Socorro, taga Pola, taga Gloria at taga Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan. So ito po ay tuwing Miyerkules. So ulitin ko po ulit. Tuwing Miyerkules po ang Free Health Consultation Day ng CMD Center Pinamalayan. So kung kayo po ay mga taga Socorro, taga Pola, taga Pinamalayan at taga Gloria, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan para sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. At ito din po ay mag-i-start ang alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At kung kayo naman po ay mga taga Bansod at taga Bungabong, ay maaari din po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So ulitin ko po ulit, meron pong Free Health Consultation Day ang CMD Center Bungabong tuwing Lunes. Kung kayo po ay mga taga Bansod at mga taga Bungabong, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Bungabong sa tuwing Lunes. Start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa kanilang Free Health Consultation Day. At syempre kung kayo naman po ay mga taga Rojas, taga Mansalay at taga Bulalakaw, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Rojas Oriental Mindoro sa kanilang Free Health Consultation Day tuwing Sabado. So ito po ay mag-i-start din ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So ulitin ko po ulit, meron pong Free Health Consultation Day ang CMD Center Rojas Oriental Mindoro tuwing Sabado. Ito po ay mag-i-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So lahat po ng CMD Center around Oriental Mindoro, lahat po sila ay may Free Health Consultation Day once a week sa magkakaibang araw. So ulitin ko po ulit, CMD Center Calapan ay meron pong Free Health Consultation Day tuwing Huwebes once a week, at CMD Center Pinamalayan ay meron din pong Free Health Consultation Day tuwing Miyerkules. At CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay meron din pong Free Health Consultation Day tuwing Sabado. At CMD Center Bungabong ay meron din pong Free Health Consultation Day tuwing Lunes. So ito po ay once a week lamang at mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. So first come, first serve basis po ang ating Free Health Consultation. So ayan, sa mga nagtatanong po kung ano po ba yung Free Health Consultation doon sa CMD Center, marami po kayong matututunan or malalaman sa estado ng inyong mga kalusugan, dahil ito po ay merong more than 30 po na results na i-explain po sa inyo. So malalaman nyo po doon kung meron po kayong hyperacidity o kung mabagal ang inyong panunaw, merong mga allergy sa mga specific na foods, or mataas ang uric acid, may fatty liver, may pagbabara sa mga ugat, at marami pa pong iba. So subukan nyo po ang ating mga Free Health Consultation Day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So maya-maya po, saan po ba matatagpuan ang ating mga CMD Center dito sa Oriental Mindoro? So ayan, take note nyo po, sa lalo na po sa mga bago pong tagapakinig po sa ating programa. Ayan, ang CMD Center po Si MD Center Calapan ay matatagpuan sa ground floor, Palmero Building, JB Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat po ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. Si MD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat lamang po ito ng Peaceful and Mahara Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro. Tabi lamang po ito ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit lamang po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. Ayan, ulitin ko po ulit ang ating mga CMD Center address around Oriental Mindoro. So, CMD Center Calapan, located at ground floor, Palmero Building, JB Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At syempre, CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa Bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon, Lunes hanggang Sabado. So ulitin ko po ulit, bukas po ang ating mga CMD Center, Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ayan, sa may mga katanungan, iwan ko po ulit ang aking number 0912-971-4306, 0912-971-4306. Sa may mga katanungan, ay maaari nyo po ako ang i-text. Text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. At syempre po, meron po tayong mga CMD distributors around Oriental Mindoro na malapit po sa inyong lugar. So, dito po sa Calapan, available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bocayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At syempre sa mga taga Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblasyon Bako, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Bako. At syempre sa mga taga Socorro, available po ang ating CMD sa Healthlink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa mga taga Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At syempre sa mga taga Mansalay, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa B. Del Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At syempre sa RFS Store sa Poblasyon, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa mga taga Bulalakaw, available po ang ating CMD sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So ayan po yung ating mga CMD or Power Trio outlets in distributors around Oriental Mindoro. Ayan, so at syempre po sa lahat ng mga may iniindang karamdaman na nakikinig po ngayon, anuman po ang inyong nararamdaman, kung kayo po ay pabalik-balik na sa pagamutan, so balit hindi pa rin po kayo nakakaramdam ng kaginhawahan, subukan nyo po ang ating Power Trio kung kayo po ay merong ulcer, merong hyperacidity, may mga hormonal imbalance, hindi normal ang menstruation, may mga hyperthyroidism, hindi normal ang pagdumi, hindi makatulog, may mga bukol, internal, mahina ang katawan, mga sakitin. Ayan. Subukan nyo po ang ating Power Trio at garantisado pong kayo ay matutulungan po nito. At syempre po sa mga nagtatangkilik po ng ating produkto, maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at syempre sa patuloy na paggamit ng ating Power Trio. So ayan, inabot na naman po tayo ng ating oras sa 30 minutes na ng ating programa. So abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan inyo pong napapakinggan ang HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako pong muli, Manilyn Gao po, ang health consultant, naturopathic practitioner na nagsasabing, ano man po ang inyong mga iniindang karamdaman, huwag po kayong magdalawang isip na i-Power Trio po iyan. At syempre, maraming maraming salamat po sa pakikinig po ngayon. God bless us all. Bye-bye po.
6: Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rizal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang update.
7: Catch fire in the hell. Blow that son of

0: manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement

ng Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Isa kura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

kasaumbahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: We should record. You got that? One more time. I need to sample this audio.
1: Hey, can I hear that one more time? Hey. One more time. Please.
0: One more time.
1: Please.
0: One more time. One more time. One more time. Let me see if I can start on beat. One more time. One more time.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
3: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
4: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
5: Daku ka ba?
6: Kahapon pa!
5: Magbig ka na kasi! Big Radio!
7: I didn't really wanna be on your team.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: No.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Sa umbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Rigal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng apat na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR.

Tulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tengko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe de Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: just like me. They long to be close to you.
1: 'Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental, Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito nang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio. 1
2: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

mukhang kambal. Kambal din kaya sila sa galing? Tingnan po natin. Simulan na natin kay Charisse with Miss Shereen Reyes.

O batang tambay, nalulumbay sa buhay, o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

0: Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng umagang ito. Kami humaharap sa iyo na may bukas na puso at magpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Humihiling po kami ng iyong patnubay at pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Palakasin mo po ang aming katawan at isipan at gamitin kami sa iyong kaluwalhatian. Naway maging instrumento kami ng kapayapaan, pagmamahalan at kabutihan sa mundong ito at magsilbing inspirasyon at pag-asa sa mga taong nanghihina at nawawala ng pag-asa sa buhay. Humihiling po kami ng patnubay at proteksyon para sa aming buong pamilya at palakasin ang aming pagmamahalan, pag-unawa at pasensya sa bawat araw ng aming buhay. Gabayan mo po kami sa pagharap sa mga pagsubok at pagkakataon. Bigyan po ninyo kami ng karunungan at pang-unawa upang mapanatili ang aming masaya at tahimik na pamilya. Tulungan mo po kami maging mabuting huwaran sa iba, lalong-lalo na sa aming mga anak, at ipakita sa kanila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming mga gawain at salita. Gabayan mo po ang aming mga anak sa tamang landas na kanilang tatahakin. Palakasin mo po ang kanilang katawan at isipan at magkaroon ng pusong mapagkalinga at mapagpakumbaba. May matatag na disposisyon sa buhay at ikaw nawa ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ito ang aking tinadalangin sa patamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
1: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio.
1: Nagpa-check-up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
0: Dako nga ba?
2: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Tugtugan Bakabo! Ito sa'yo! Big na big ang iyong araw! Pag ganito ang iyong mapapakita!

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio. Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Pierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taumbahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

kalabasan. Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampu at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.